Amuna sangwa sunya dolo yusudu di makasa wa namleva wazu o sol makosa lada. Yo.